0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenyang apa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban maya.